Aliu kama tani puni pachas ma kipto wa ikara ki anchit kama hach avenida tu posto kena kana ha marca china ga ha onosta sibin kasip ka ki ukat ha ya kipa sonas tu kena kana saka sakio sata ki suka sut kera ki kama tu ya tieni kera ki ukchen kama defensoria del pueblo kamsaski san chichita kamsaski san ya puni uthiu siwa positun ka pakalukoni katunta tanakam ukat ha usuchetana kas ukataipin ha utkhara ki kamisate ha aka operativo sutkhwai ki aka desbloqueo ha yuka toqena el alto la paz toqena yuka ha pokasu wayara ki ha tata defensor del pueblo tata pedro cali calisayo pa kamsawi sam ukam brichar yatra tata skuña ki tata skiu ka ukante ha uka katunta tana ki khata sip ki aka policio taman kanakan hospitales ukamara ki aka kanakan ta ki ukanakasa uña ki pata karaki usasina ukam brich yati wayara ki um ka chaktobi ta ipin ha nairat su chetana ka ahanut su chetana ka ukanaka utkhwayara ki panakas kolt esi pera ki ukat ham yati wayara ki umaisa toqet ham prensa ki tenaka te ha ka periodis kuma ki panakas ani ki hasaki es nakan ati wayapkante panakas nyang kachu wayap ki ukamanakas pokas wayakira ki ukam brich yati sira ki usipi maisa toqet ham hisina sam ma hiwatas utkhwayara ki sasinao uksa yati wey karak uksa toqeta ukamaki ki akat defensoria del pueblo ukataipita yati apkarak ukampirus kharit apkharaki abutrez uksangi nakarum aski chawina ka uthaspan sumatta parthapisina hani ukamanyan khachasiwim pisasina kwa kupana ka arsu yapkharaki munatta hilat kujaka khumana yati nyamata hisak se toqeta ukam yat khatayimus dukha khamandanda tabaka ham periodico digital herbol haluksa toqero kataipina ukamata khananchata karaki humana yatinya mataki munat hilana kulagana ki stakhnis waki si yat khatanya sa kun hamasa ma kiptas ki aka markasana ni ek khayam tata chikh chakhutri urnakan kharur hurpur uk amun khatsibina kam bisrantanya ka distrito 4 uk sankira kas niwam toy khraik chakhluni suruta uk amun khatsibina kam sirantanya sasina ya ka bartulina si satu khinkina kas te kharur tata ki andanya ni buliya uk raqi uk pachansa sin sa parlap krakia